sa entrenamiento salental para aknakanaw anet ale Claudia Celia Butalicia kuy halanchik mishaw tingkam chok rebrin rapin o fin sumatin na kwanin chakilal sa iskabana kaya sandalias sa Rio Vinil a

kasakal, ko kambi ko mo ni Shabanan. Sakal ko na ko kasal kashbali. Opo na rili akala, chalakwar sa likong sinakik kaserio. Parko na ko lagli, pukte si Bal Gerardi 107.9. Abanan, narin yo ko chi kuy a kuy peningkil. Akwa bingi sa likochoch. Natake sa kunak lisail kachol choka sa ito lahil choka kwe kawa bitur chena kwe laloy kawa lish ishi marim bolongko San Luis sa ito lahil doharang kama kawa Marcelin arane sepata kana Carmelina kana Olivia li profesor kawa Amilcar kwa naval si kyoke kamigiran se patas kwen San Pedro kacha kwa ye amor eterno siya durkal kabiksakal.

Tukaran San Jose Ibolay Rala le kawa Andres Cus Kakisuki le kachekela le le ka iglesia Reli parokia Calvario Ay kreya kung chiap Ishkamik malakak sa el chikan Antukaran Nakataklasis ulep la San Jose Ibolay Kawa Miguel Chocoj Kawa Carlos Kawa Raul Kawa Kawa Juan ing kanya makiusali kawa Juan manake tawe bangun cahil kok cahil da joke ciri syabanan ing kajik na el jancan kiko li kaus majala banan ing kaka nama esiksa togarambi bangkau kana Marcela Gonzalez jok salining enakuan sa skawali chena relas ka hol of chiap dismata ni chen o ganak lah bangkau sa ichulihil chogere kawa Francisco Ani si kwangyalan as niña chan chan eskal na kwan teke chko kan mudyal chan eskal ay ka ba manakin ka na kay kakilin chan eskal kinakulat ani takuma yan awan ako ka naksay cholehiro at kwaye kung chik siyable kamarin mali nakakamjak chokere sali ekla kwaye relikutan martes wakibis kakal ko ka nakawa domingo Waye bi nasya gueli marimba makisterio rele katenamit alta vera paz nas kanchakwe estudiantes kawa domingo kwaye onarun kachena shakte sagwibara

0: Parang bolong ko.
1: E jake, lika ah, chane, come on, karo, kutangkilan na kwan, ut karulis meteo. Sa ito lahi, jake, lili, come on, aran, sa liste pal bolong ko. Lisli kakutan na kwan, kwa kips kakas, lili pumayo, lili kwa kips kakas, kwa kokopcha. An sa lika ah, Gregoriano. Aos sa lika ah, lao ko, lalas ka ko, litena mita, kwa demala, kukukat, kukukat. Lish mes e wana kwan spande singil li lok lak na choch o kana kwi re nak ta ku tano le ka kaus le kanale banak wanak ba poko ko mane sa banak ku ngona na kwan le tsa mangre la hing re che va de lia ha una tiste ta shak cheku lish ti ka lu li be u ko kana kwi ta kana ta shak pas bal li ru sila li kwan hik le kana chin nak na kwan sa juam nak na rile bli ko kal Con el Leila Quist Ecta Nanquilches con Ili Metzewech Lina Arisish Kakulalika Metzewech Energías Negativas Nechemane Mayal Anza Kalish Metzewech Likutana Nakuan Chokerele Lini

Kaspero keri mostamal lawanakak kajla ay lawanakak li open ustakon na tsukul lang lawanakak Leo Ben, ni Kaslan Gua, Leo Ben, ni Kaslan Gua, ni Kaslan Gua, ni Kaslan Gua, ni Kaslan Gua, ni Kaslan Gua, ni Kaslan Gua, ni

Bukas na kuya kun, lijok sining kayik, sirulikutan na yung tiyalak aniyo, tiyalak ba, tiyoke, sismanta ni Lisha, estereo, kay dali. Nas kuya kun e kalong kilot, nas tiyere na kay cheno musili, sa ich olehila kuya sa usilal sa tikilal sa chabilal. O kanak mandi sire, sirabi lelo, Victor, kam na la chino.